Kang Ducardo malun ang dengalong pen. Adun thulun arjuk sinang. Ombika lang ni pila pen. Alang liris ang hotong pen kilun. Alun alam thi. O ranam. Pulabang solun. Totang te arjuk sinang.

jang sar jang piribilo dun ri denang singring che wang long le lo nang.

0: benlok lo nili bangke. Lapu an si nili lam thekang tonik lo kardom.
1: Lapu na pondak litu. Rublin be pipen an ningar lo alam the arjuk long tanglo. Ajun thu pini soar lo ase ang tong pula bang so jay mek ang dengalong pen. Jumba instructor Rujini tok bi pipen Jumba dance lapen ke labang sopen okpran aphan ali aputha chihu chipura ramjir arjuk sinha hud bangla ke hun mili kropi to tangte alali tumba hini ka chingki chithana ramjir arjuk sinha
2: aprangsi radio karjuke do anarara phansitami nilihin pen kardom pajir reglo pini chiho chipura jai megalong nilitum kacho phapon rakhi inut jumba dance mate jumba ke kan ke thana bang phi alang li men lake rujina tok bipia phansi chupapon niklum alang li pen pini ladang nilitum kaching ki ji lake jumba ke kan mate jumba dance phuthaksi chingki ji than je phansi chisik pon lo la se alang li pen lam thechar ju je prang aprang si alang lipan akashwani dipua hin pen suri surya kardom pajariklo kardom aprang si nang lipan ankar ju ji alam the bangkela pulo jumba dance lake kupia phansi ki pudamlo nang lithanik jima
3: lalo jumba dance ke lalo he sorlu tum that phan kalilo so pin so tum pudsta me non lom to mane pulo ho ke claim ke dam ke mane aprang pen ke high health issues do the ko omuni tum chini wangwe mane exercise claim nang chopo mekjang pol hai cholo mati tenon bangla so zumba pen bangke munitum isi our sai ki melo mane exercise lo ke kanta ke kan lo po hisab son si hedi mane akadu kavita mane ninga rong pen claim long po ba ke kan pas ke kan hin pen an ke kan ninga hang utme kan long po exercise claim ye ninga hang tum ta exercise claim po la hai lo dak la zumba long se sob include lav lo do lav lo panguye lo ladaksi ke kanda daksi do lo exercise adaksi do lo ke chipejeng chiparang pustami jakong phan pustami ang tona daksi padoyar lo zumba ke overall la so phan lo
2: churupik lo tan pajermi pon apon tangte nang like comment tu ning kan pen sila zumba ke kana bangke pangcheng dori
3: o la lo zumba ke nili ke pinning an pen ning kan krisir ke an ke playing thu po ho 2017 sila so zumba putakali ke chenge so mu bang ke mane ke chenge herbal life pupensi wang jalo la so herbal life ke la ke inu Jorhat pen ke wang parok po si ke wana da rong khela no nang khuli lo nili tum pus ta me nili tum ta as a customer so sin nili tum ta ke join don ha da he ama phi ke la pu nit bang bom lo muni che san bom lo ek cha mane change business a puthak abostu hormu abost harbal life banke nilitum dak join dun lo prote nilitum ke dak a member lo nilita ko ni penwa ber ko customer chiri nang po kon man nilitum customer ke chiri lan sing ke nilitum ta dak pen ekta business lo mane profit long po ba pine cherap se roi la so phan lo he jo ama phi an banke la so parok po banke che dam julo amala so dim long banke kelang bang ave delo amasi nili nili tumsi ako dak ajur chi pc ako chakong chi pc ladak ko lapu kadilo dake wang tum anasar pe matum samme ke tam thai vedat po klem thai vedat po pusi nili tum chapang tang si ladak ko ni tum thir thu thip lo na se masi ladak pen si tu non an bang ke ninkan sir kap ke playing thu pujo ke klem bang son lo
2: churup pig lo tang tila jumba dance ke ko son si ke klem nang po la pen la ta isi exercise pu la san pu
3: dang lo kalang lo isi exercise lo ang ton lo da king so that tho yuri ke sit putom da do o amoy ki so to ho a phung pong ki so to ho la so jumba lo klem lo prote ani si long ni tum da ghonta hini ba ghonta phlian anta do do nang klem po ang ibu lo pote do me sen titi ing ibu bepin lo pote isi okar di khup ta do kok titi mede di asi ing ibu lo pote okar jang ta do angke ke claim futa me ke dam ke tu pini same indi thang claim klel pote me e mai ta do kok titi same la so exercise claim lo pote nang li tum ta jak kong do po ako ke claim ke dam ta ning rong ta do po la hai lo mane laziness po bas tu bang avelo laziness po bang avelo ota te active si do po he hai lo
2: tang te jumba dance mate jumba ke kanalong arta ke lang la pason ta do ma
3: Awe awe arta ge awe nang osu thi ipan ta chok ako arling ki sartom ang ton arta than lake pinso lo so puki thak ta vi la da ke pinso ta chok lo arlo so ta chok lo kor jang ta chok lo sar pi ma ta chok lo ba oso mar anta ang

0: phedi ma ji phora chi tim pen si cheng la si acha sarpimatum si ke ong te ma jo la si so mar school che thon school ta dak don bosko gi dun tum mala son aro na hok le pa dun pasami so martum school che thon de det si ke wang tum si ki ong la si ala jong 7:30 school lo pote baji troxi baji ner ke ba school lo pote lang tum school che thon na ya se la tum wang wang lo la tum ako jaha so mar nursery por hi tum ke baji crazy suti de tum ta do la son tum lang bang ke la tum bang ke hadak si claim po la ke claim sek ba so mar ching hong pin po chi pon pin la son tum ta do ako office am da prangi po tum bang ke la bang ke da prang wang po pa chi phora chi tim wang po ghonta hi ni ghonta ke thom la son an an claim te kang la he ako claim me la dak bang ke athemal la kali je mane continue claim ning to sang long li la son bang ta kali sang pon bom claim pon bom sang pon bom claim pon bom nang po la ke claim long ani si long calories hala athu ke pangjiri phan pharo ke thom pharo plia calories ili tum pa ban un nang ji la phan an lo bate ghonta hi nian ke mane ni ili tum mane claim vek nei ghonta hi ni le on e same to ghonta hi si ba ke apor chi pi vek nei lan e pulote a result of pipe in ibu proof in ibu long ning mate di ka so toxic hormone bang nang tet long ning ibu an si ili tum a bemarang ton an ta me nang tet ji mate la lo
1: tapi la jumpa dance along kupine kecho ke jona son se tame kese nang ji la pusanta doma
0: kecho ke se zumba pu phanat kalilo kecho ke se bang ke ar jata hina exercise tame ke cho bang ke control ke nang sorlo la lo la non non mukila so fast food nang ke klang ke ong pen lo jang thu ke cho la lo ke alon gym le dami pu tame zumba le claim us tame 80% ke li tum diet control long se do nang ji 20% ke exercise lo diet bangke ke nang satula bangke la glasila bangke ili tum cho ok chup samya quantity bang pakom hek ani bang ili tum than pho chu dim long bang thani dan thom cho chot thani long bang pakom tun tu det than thom an bang cho chot ba ani bang si ili tum ok chu lo pote i rui long patai ni ba patai thom la son cho chot son he jo an bang ke a jo bang ani cho bang cho che det la bang mi piglo la bangke jo bang ki unte choche det se ke me hai la jo ili tum cho der po ke ho jom tala tum ke ang ke ho jom der ulumati mek jang ilo jang ke chu ke tang pen palenga lu phit mek jang phit lumati la so jo ini si mili tum ke the imati jo ili ke an gyara ki do ko hor mu pina choling choling pong ke mek jang tan polo ko na long kila so hor mu ho jom ke te ta thai ga velo la si ki unte la jo chui sami lani sambaji trok prang prang hai la se cho det nang po achata son ne chui sami baji trok prang cho det te pote ili tum athema baji trok chu lo pulote baji trok ke ili tum ke mek ke jang ji mate la se ke hojoma phanta apor ili tum chelong po la lo pulote diet ta control long do po anke ili tum vet ta po sami krom po sami la an mane bar hita mane the dab de lo jol hai lo ke chu long lo achat hor mu ta claim ta claim nang po he exercise do vek ning na ko nang exercise claim un e sami walk da moi morning walk sami ata por we sami evening ani yang sam ke por do renti mati dik do kavita ki julo ajar ro pora non lom ke ke claim ke da mathai da do piglo gym ta ke bang kang pu bang do piglo evening walk ke da bang ta do piglo eso na sabe eso na sap ne di ani bang ta isi mai si exercise di tum claim ta ili i body ban ke mi ulo mane do nang pu iso mai son exercise ke chola hai lo anke ke cholo la fast food bang un de choche de te chol iduk te ma ke chu hormu tang de tang de lopot mathila chik ai la hop ta long chik ai rui long patai si bak choma du no ma ke chu bang pa kom nang po jo
1: choro pik la tan te la jumba dance ta bang ke e phong le klem lo te la bang ke kayer jon ta klem nang ver la pusan ma
0: ola lo jumba jumba lo ba tum gym lo pulo jano exercise jong se ili tum ke cheng lo pulo te la bang ke ili tum ma ke chi the do tik long life claim nang pula bangke la so hor mu kong se kang ton lo prote e body already accept et lo exercise phan ili tumke accept et lo mate di mane la so exercise phan ke ili tumke already e body bangke a ok bangke chepa pharang long et lo mate pa che prang long et lo mate la so hor mu jong se exercise claim pen ili tum chong se sang kok lo prote hala jon to a thu hai jon mane ke na a thu hai pono ba nang ki theji si a war sai itum a hem itum a a dim a klong he ke pek a son si mandep titi la si a sap ovet stami nang nitroxi ke dobar iru long nitroxi e pot nitroxi da mon is stami nang ni klibak ba ni thombak stami klem noi ma da mon is stami hem long stami a sap obak pini klem noi pini pina kam nang ke klem to ho ja ba ilot pen stami hem long paleng long stami ili i dim long stami la son bang manek

Aki sok dem jar pigle hai. Sta AIDS atum phande hepatitis atum kachi un nang joy mu. Mane bisarlam ing e pen tamen chi un ba e bang lang perthe pen chi un. Sta jasimet pet bangke mane hepatitis B ke solido tamen hola ili bang si erenga mega ve. Nahoga ham mega ve plotang te lan ka phire dam nang ji lason abang ke ke gali ha. Si latong bang viral hepatitis alam che thanda am lok dang te A B C D E ando. Se A B C D an dolomat idi se la song bon ke ong nai bang ke

san tang bang nang choram tang hu tang hai don don paru paru preng wo tu taun ne lu preng wo tu mo a alam mo tang nong flu a san tang tang hu leng gi ke yan tarong so po ta ha le bi yan tarong so po san tang bang nong jing ni ya so charanam non tan dam pa chi hu ta ai ki plang wai song ki ri po preng wo tu ta un

Pinigya por chok ikta lola siya kaswani Guwahati mahabahu karbing deng pena lapaan si kang toniklo. Penable putara poro ting benje tong tuiklo nang dumye thakmi kurwang thu.

0: me sai ka tiki pe na hemarit ka chipang chobang phu phansi nili tum chu phaponiklo alang li ke sai ka tiki pen a hemarit ka chipang chu anchot kalisi model farmer anong e setame non het jong jakhong ni phai pho surini ra engkor a phor ni dubai along setame chipalong dunlo alang li kumar loma pulote alang li ke ke hai sar moniram rong hang puhenlo la se ki ong dung alam mate sai ka tiki alam anso se ka chini japan la pen ke la so anong e ka chipalong dun pu tha ka chini mu chot japan alang li pen ka ching ki japan sini li tum non chu phapon iklo la se ka pregala mi li chithandam de prang radio nankar judun prong rada tuma phana prang se kardom pajir lo la pen ang li phan sita me kardom nang pajir lo ke hai kardom tangte nang li kai la mo nang li ke the ki ding alam asap o radio kar jora rada tuma phan chithan chom jima
1: pini volunteeri du pendak nilipan nang chapha pona podeli suri suri niangklong pen kardom pila kardom lasi nilikaya lamu ko lahelo nil introduction bangke niliman bangke nilimuniram rong ha nilisarbura bangke hidim rong ha nilisarpia men bangke kasangteron pi alang litumke non avelo chiwai gelo la pen niliki doke 6 mile dipu manja road Sathi rong ha rong se nili do. Nili korte do, nili korte nili tum pinso bang atom, arloso bang atom, nili pen, danglok. Se non anta nili tum do ik perla. Nili klembom dambom ho se tamme nili ning arlokai ta nili isa visas do. Ajara son se tamme klem che padduklo te ane se chun vyakji pula so visas bang nili pura do. La so jayne se ehuri se nangklang lo. Karbiang long. Hempek ke hangpu halaso sita me nili nili ninka rong la pen halasur la ala nili ke matha je nang phan ke pini ge nang pranang edet po ta hempek bang na pipu tela ta nili ready ASDC KSA ka chisa ho ta nili haso ta nili contribution do sita nili leaders kali ta me nili phan sita me police nang ne pon lo phatek nang beng lo 1995 la MOU signed that office ta me nili tum mangai hemprek ma long lelang po hemprek karbiang long hemprek long vet nagji pula so sentiment nili tum do
0: kala
1: la so ke do jo ne pensi so look so that pusita me resim pensi ta che song do lo ha so nang klang lo ha so sita me nili charab dun lo
0: kala
1: hala so ben nili phan sita me batai ke thoma nang ne ingnang iklo
0: kala lo
1: pen nili phan third degree se nili phan tor char lo sita me nili bang ke ne chipaduk de pulote monon phera uwe tuma chipaduk nang kokpo
0: kala
1: lasi karbi salam thedu chingkoi tang tang osu phan chulang chip pachu pin pasan ra thasi nili da no che song nang tang hotke hemprek palong pin pu pusike mathalo ta nili ke matha chok che
0: kala kala
1: nili tum klem ra pe dam ra pet ari sa hu bena che ton nang ji ra de pen che ton nang ji ama sini tu hemprek palong an edalo wai phisi ta me 2011 an ingkana bang ke MOS pu
0: kala
1: chetok long lo lata isiang deng lo nili puyi bang e chun pi me kali pu sita me ta sap so ke chun dolo
0: kalang kalang
1: son tha se bang bom bang bom bang bom lo
0: kalang
1: la non puan sita me nili la baso hem pre ka pu thak bate ka bia khe phana pu thak ke nili non an sita me ke claim ye phani leni hang the nili jakong bang ave kon bang do nai la anave ta nili nili jakong ke do an bang ke nili bang che mathalo rat det pencherap repin sita jongjung kopine ke klem una son doma pundili nili ning aru nili chikuishon lo dasila swateng pese nili klem lo lasi nili ba mathalo karbiang long long le phelang me pik
0: kala
1: karbiang long long le phelang me pik la penaku karbi tumke chipude nang nang lo ta asap su kasile ta dochet
0: aho pering lo
1: amasi nili bang mathalo lapuge kalilu ajara kamta bang phange toy bang chokchi e mithang pasi pangcheng nangki pusi nili mithang pasi nili sai ki tiki ta pangcheng lo
0: kala kala
1: la so sai tiki lo sai tiki bom pasi nili mithang ta asap sup dolo la pen nili rong isi la pen rong be rong thak anchok putakali karbiang long sita nili la anso se pachi rungye pandeli bor ilu
0: kala lo
1: la pen nili ninga lo kamatha do pini chega biri pena probora biri na pamanji pundili hasut ke mangdo
0: kalang kalang
1: kamatha do
0: kalang
1: lasi pinian yan mangke nili theglong lo kisuman ke check chi phursi check ador ve mate ahok patla mangke
0: kalang patla ahok patla
1: check chi phursi ladak check ke dim mangke ra bar chi elo lapen penang arat ke kaching thurulo lapen non sita me langdam pulotang te angtan pen poisa ke wang buke nili ki thekdam long ateng pulotang te only ra bar cho
0: kalang kalang

0: Rabar ke ningkan silong kuti kuti kuti tangkabang.
1: Kela.
0: Kuti kuti tangkabang. Setamai lake kuti kuti tangkang bong pen ke 95% ke lake hempu pendang lok hal lake claim tum sita sab karbi side.
1: Kela.
0: Karbi tum si colong lo. Nili alam bang ke than me posi nili alam bang than lo. Hal tum sita me la nili ki than alo ke alang tum sita me nangi kroy tum do. Nang kroy dun lo nili hem che wan lo nili biri chi paklang dam lo nili biri pesila tum achili amu hum pon lo alang tum narseri chi kuri lo la so narseri chi kuri pen ha apit ke la hai kopene budding nang kok la hai budding tape tang ho la hai madar plane tang so nili si tak pen tang kene ha da an ke pali lo pas alang tum ke ching aku ke ake thek thek dulo sitame apit ke chethan chethan besi ek nili biri long se chi wandelo nili nursery lo sina paklem dun lo
1: kala
0: ki thek ye phan
1: kala
0: nili anam be si paklem he voi phi si tame alang tum dak charli ta charli long lo anam ta long lo mati
1: kala lo
0: puthot ami thang ta chiklem nam lo no na bang nili ningkan erke ba phi nili chi dam lo ara ra tum kaching thur bang asap kachi prek dolo
1: kala
0: chi prek o kali pu si tame asap kachi prek dolo lasi la son si anu tin si tame bor ilo pulotang te ba klem pon lo pulotang te nili nuti klem nge la an kichun bulote jongsi bang pharo muni jongsi la san matha la pen klem pon bulotang te an so se si chun ji pusi nili matha da la la ili tum pir thelo bangke e hutur ta do ir pota do ta hutur poke banglo ave emi thanga bar pun nosi do
1: kala
0: hutur bulote kasilet
1: kala
0: kasilet bulote le itum hutur lo
1: kala
0: nili pudam ji sai kati ki pendang lok e luga chali pendang lok lahai an sitame ilitum kachali silet lo pulotang te mesen max long lelo percentage long lelo
1: po
0: pini penon se ilitum claim clay pulotang te mo ningkan ko nang ali apipte another 20 years ilitum pa fit depo
1: kalang lo
0: nili chipaduk lo la pen nili du upukali tanili jiro pe nili ke start lo nili ke jiro pe se ke start po se nili pini la anang deng nang le bangke nili methang ta isike ningcharong lo nili chipaduk lo arwe arni kangting siringke nili nili mithanga sai dalle nili chipadu pukali nili sitame karbanglong arata farman bate hempre ka farman ke nili apor se hutke nili habit haram ta dolo chitim phata che pa cheklo sona thase nili nivat pukali nili jir po nili re sangho tum sitame nili college ma do pik setapi ni theklong lo nili tum kamatha ke irichimuna sona thase andutina chingdon de sona thase ke claim kidam ta chingbarbe lase adha tum ke politics lutlo adha tum ke kheti claim lo adha tum hajirang dat lo
1: e na churu iklo nang liphan ang likai la mula pe nang ligi claim ke dama puthak nang than pajir mi apot nili nang liphan ang kar jitukang tungalam thela pen lo mu pe nang li sai ka tiki alam pinang anang linang than iklo pot si sai ka tiki kupi pia kheti si nang ligi claim ma la so puthak nang li than pajir mi ik jima
0: ke chengsi hot nang li hala suta niye pon lo sai ka tiki ya ki milam kali ha phitong ke phutong ke pen sitame saiti ki siwang bomlo mone tum puru phandar dolo sitame sok sang phelo nim pusili tum tiki chot lasi karbi asalam thedo ningkan sinon the ningkan si sok thepu ani kamang miwerwe la pen ani kanwa si tiki nang je akimi pining elo bolote rodata phile ta ko muninga tiki thunange lasi nili mithang mata claim lo nili ta sok theng the philo nimpo hanjang ta claim lo ta nili alipu ave pin pu kali ene chowok ke dolo seta lale alipu kali mati lage
1: kala kala
0: mase nili diwak mate la rabar kati ki cheng dun lo nili ki cheng dun banga laga 1990 ani kan besi nili cheng lo 1990 ani kan pen cheng lo lase hala nili nili riso akula nili chorta avela hosop nili chali da chali bom taputa ka charli ta dolo puta mane nili ninga lo bangke nili hasu beta ka matha do
1: kala
0: the nili tuma family ke mane kidu ka family side lasi ne charli po sita ni phan malo sakuri nang piji lasa ekdam nili mithang chiku ison lo mase nili la haya saiti ki lo pulo tang te saiti ki ne sakuri ta hang nang nilo nilong se ulta bang sakuri cho hang po pus nili nili ninga lo matha pon lapen longle phelang ka bipin gali po la longle phelang do an chiti ki lo pulo tang te মহালা চাকুরি পয়সাকে চাকুরি ক্লেম দালে পয়সা গালি সাই তিকি পয়সাটা পয়সা কাংদাটা পয়সাটা পয়সা পুষে নিলি মাথা দাম
1: খালাম খালাম
0: মাসে নিলি বাং সাই তিকি বাং

0: barbur potom ta dapen kajui kopi kup son ason pelene la daga bidelo aprang e dak ne original office do apiga bidelo dimapur damjui mat arong da kelong sung do masini li bang mathalo nili bang ke neta hasuta chi ebom nili jir potum peneli ha gwalpara tang ha chi pura pen puwan bom tame kiddu kala ara ra tum barong faru si ni tumge la tumge tripura pen kosong siwan po
1: kala
0: de masih pukali lo mitang si nursery kuri nang pupus nili ni mitang nursery pangcheng lo amasi nili nursery pangcheng lo la sohud bangke nili lo nang kangda tum dadolo nang kangda de tum sita me rabar ba khiti ko son lo punang lang ba kacini kang tung tum dolo pasi nang lang dumom nang chini bom lo nili kon mang success nang ji la bang nili success se pule chi pudam dasalo tangkape ahin belang nam lo te sita isya hin belang nam lo te nilila awareness ahin penyo silang dam puten nili ekdom successful athe nili long nang lang dun pen ka nu tin ta ad kisile le tuman ke bang nursery ji kurilo la so apuli ge chior pen ta hajar hajar lak lak bang kamailo kalang
1: la
0: pen ami thanga chi e sita me chi elu
1: kalang
0: la si nili ning charong pik la so lam la nili ning charong pik nili nili hikis ta pitek the alang dum phan sita me nili ato war ke nili than thek lo la so ato war ke than pon nili me thak la nili chi proud lo lage
1: kalang
0: la si non sita me nili tumarong ke government employee mate sakuri ki claim contractor puke nili tum loge intabe
1: kala
0: setame pini target forgeta sakuri ador muha ke adon tin tadu lahai pen lo lase nili ning charong lo nili
1: kala ale puke lahen lo ke
0: lahen lo
1: kala
0: lase non la bang bom lo nili ta so pangdang chet le he te nili jong jong le ale long u e pusita nili long ta penang amuni nang reng dun lo
1: kalang lo
0: bang thong ke apply ke ba purial ke nilong nang reng dun lo
1: kalang lo kala nang churu iglo e sai katiki ko anale do ma la so puthang nang ligi than pajir mia pon tangte non het jong kidam tang jakhong ni phai phor ni dubai along nang li sianong e chi pa london iglo e model farmer and social activist ponong e tangte la so nong e kilong pen nang li kuson ji nang li ning kamathal la so puthak chathan ik jima
0: ne li la ba so nong e kilong ke mahu o thai ave he nili e saitiki adang the pik putakali
1: kala
0: ba kabi pin putakali nili dolu tabe nili son thak thak nili pempang bar lu bute karbiang longke nili pa adang the tum ta bang pharu ba ka dokok ta hai
1: kala
0: seta la song bong ta kilang dam nangi bangala hello nili ke zero pe sik start
1: kalang tema
0: ko maine bangke officer lo ko maine bangar lagi the manno latung ole di mane lak lak crore crore tanga dotang di la pena ko government sita me karbiang long long jasimet soil conservation pa department ke lake ake joy pensi rabara klim pendang lok ki ep lanso kali halak ke deke pan hili ki huta nam anta ki iya nam anta posa pila sita la so opportunity ba nili long de la so war sa ba nili long de nili khut mo hata nili chathani lo ha aklim amu ke pari pendang lo haki anta nili mithang
1: kala
0: lalo la pen ihin pen langdam pula tang te lalo nili bagana lo rabar board an ke akit hin nai lo chairman do sila thomas pu khala sahut ayas officer lo
1: kala
0: ala khala chairman sitame la pen commissioner an dun lo khala sul rabar commissioner la pen la chairman mata khut nili bi rilong wang si nili biri long langkang lo lasi nili puthak ta khala rabar boda so ami gi jin long do chiklo jon pen batai sik bang ke klang klang
1: kala
0: lasi ko anang deng ami gi jin nila bang nili ta nili ning ave dalo sa ta me hala su ta nili puthak ke tok jir do la tu
1: kala
0: mane ke tok jir ki tok nang ko ka dim mangla lo tak di phu pen kon sa ka hello ko na sa bagan do la pen aprang ku pilo ke klem po
1: kala
0: la so alam la he
1: kala
0: lasi inut arlo song ke claim bang bulote muni tum ene kamatha bang ke arlo song tenge bang long thaka ke hang tap bang pha di man tap bang ha ke nep puso si kachi thang thang mati di
1: kalang ho
0: ta me nili bang ke nili pass record lang dam pute nili ahok lo nili arlo song lo ta nili ta inut ake ho ya son lo
1: kalang lo
0: se ta me nili hala su claim bom ho se ta me nili mai ne phan se ta me pasik sak se
1: kala
0: piniar ni anda ko maine officer ko maine lagi thisi la ni phan tanga na di man la ni phan kam na thi pu son charge long le la pen theg long le
1: kalang kalang
0: pendeli taklem plate la sokam.

0: sinili khut nili lahai loan cho en pensini li hok lo loan mang enang kok lo nili ta nili mithang akhia dat ke du e mati loan en long ke loan ta nili chipa chok ik adlo lahai ka do ka ve nang lang pensi la tum hedi nili adang the nai lo ba rabar pa ke plang nai lo pu phan le nang pikali setame ave pin pen bulote komani yong si sikai sia ve muni yong si pini suri sia pe kelong do putela somni ke ching thur lo mate
1: kalang
0: de kalang ta aprang ben ta alang ke hazar hazar ape ke chit hapta na muni si noni 1 lakh chit hapo lage kaching thur pudam e nili pudam e bang hada ke kopini kopini ison dolo
1: kalang lo
0: la su pensi la tum insailo penako arlo ke duwa muni jong si non saiti ki rong bolote ladak kupilo ka chela dam lage kada ve ratam ke munthi bang ke nang sol he
1: de
0: kalang la te nili son son arlo ke duwa muni ke dopiglo
1: kalang
0: de pini pudam bote ni tum upds ba ke nelap upl le tang ho ha ke pld la hai dolo mati
1: kalang kalang
0: de sita alang tum kopi si ki claim ma ba nili nili tu upds among sita me nili pi si claim ma la ke nili chithan jok plo lo
1: kalang la
0: nili chithan jok plo la ke ratang chini la sopen si la tum sita me nili phan nang iwai pon lo nang chopha pon lo la si la solong e nili phan nang pajir lo la si dak pachira blok lo alam mangke nili e mother farmer farmer po bangke la lo nili kheti ki claim besi nili pini nili hem nili richi pangchu lo osomar phan nili pachar li long lo de nili chipudam pulo dang te nili sakuri a vipin sita me hala sakuri do ador mohate nili ta du achiklon wang nili ta hede aki ong ali buta pene la sinia pesa nili ta chiklo nang dalo
1: au perila
0: de
1: kalang lo
0: ke nili madu phanda nili khatir nang ne
1: kalang lo
0: la pen nili gilong chat kali nili long kam nang klem dun don thong ke apply ke amekar ke nili long nang reng dun no
1: kalang
0: la hai pesa nang lang lo
1: kalang lo
0: la si akola solong dola la nili la penang parata me non puan sita me nili rata ke sung phanili konane covid 19 hut pusita menili nili mithanga khi pensinili sang sitam rondun lo along along nili du up kali ha save sitam menili idun lo te nili ningi me pen son thaksi nonjong la pining amalo favorite chiklo sitam pu jilang su injection hut la so sitam me hala dagaran phanke a hema rit free yelo hala tumke kisung sidulo tame nili munit paisa pen mate mithanga khai paisa pe nili kaching hon pe nili sang asap so vesa tame nili chithon dun
1: kala
0: son thasi rong along se tame nili ge sarkar kali la pe nili plan pika nita kali seta towar da muve pulotang te nili towar se tame gcb nini ni thom bhara en po nili towar ta pasur pipi
1: kala
0: tame la hai bang ke nili chiparu kagam de la se pinian ta konane facebook ta ho whatsapp ta ho la nili la hai chi pipe
1: kala
0: te la hai ji lake amithanga phanchipa phem phanchot mati sinili bangke munira ningaklong bejo sinang sinilo pulotangte nilige lansi ka phile pusinili chi mathada la haipen ka tu kawe nang wai etsi bang nang lang etle he
1: kala
0: la si nili phan la ha nong eta nang pajir ponlo la si hala nang ke pha pen nang ke pitu bata alang litu ponan di chorolo
1: kala
0: chorolo nili phan son nakang wai bangke nili mithanga deserve lo mapsi nili chi matha
1: kala
0: de nili chiparu kanang nang le he
1: kala kala
0: setame pini nili phane etu jet mane nili background na study sitame nili ran se pulo nili phan jokta kopene ake hinu nang puji aja ko abimap se nili pu ako nang pu pusitame nili isi isi hisap ke nili ekdam chipi at un
1: kala kala
0: nili ran ja ko ndo
1: kala
0: mane nili ki thek pugali hai chipinda palam le te nili mehnot lake nili se paddu ko polo
1: kala lo nang chero iklo model farmer la pen social activist la sonong eka chipalong ko sona sai ka tiki kang hoi pen sikilong ma la support thak nang ligi than pajir mia pon tang te nili yang li phanang kar ji dukang tungalam thela puen lo nang li ke sai ka tiki pen sikaching thora bang pu pot si non malom a uve ki mia tum phan nang li go pelam the nang li pu thaning to
0: nili ki puji bang ke jasimet ke non nili tum theklong lo non uve ge mi tum ke ka te phan nili pu dam de seta penang anari so yang tum ke party ki chu lapen horke jun drugs ke chu kase ka chirung lo
1: kala
0: la si party ta chunang ji ahok lo ningche parong nai de
1: kala tema
0: seta me party ki chu pu seta isa limit bang chi bi thek nai ji
1: pen
0: drugs bang chunang ne drugs bang chulo bute hala ki chu bang inuba le kaluksan kali

0: te bok terai atum an sitame luksanun po lasi laso bangke rim redan nang je pen kamata chela nang je la pen sipaduk nang nili pupe sipaduk nang huma ani solong kutak da mare rit panna mare nili pupe
1: kala
0: he malu tolun pen arum duta sipaduk me mati sipaduk me pilo ke tok kelang di
1: kala
0: ke tok kelang pen ai aso bisa nang mandet ips nang mandet bolote karbia khai pata nong milo
1: kala
0: kali mati
1: kala
0: lasi komane kacepaduk una tuman si pini nang manlo setame kacepaduk kan e kasilet atau mungkin pini ya taman mendelo lalu lasi pini yang ni kacali ya degree lagi lang nahi kali nongke degree ke pini ke BM ini nang pas bang dulu seta akam anggwe pula tante lah so degree kan ke nili pudam bang ke ali avelu lasi ili tum bang ke labang so kopilo puji ho skill he
1: kala
0: lasu skill mana ke nang so ili tum khe phan klemi pula tang te thek pik nang yelo chali thek pik nei bo tum lok la ki klem nei pukali ka chali ki kom tum sita me khe phan mani ki klem pi me
1: kala
0: la hello lasi madu ape a po sita me nisu palu wok nang nisu bang palang lemri nang pu matha the
1: kala la
0: de nisule thegnai nisule re naite nisuta pini alangi the mante pusi kamatha
1: kala
0: lasila apaya po kupima amang keheman laso amang keheman ateng pena hala asomar tum sita me non hostel bilo isela hazar hazar ra tangka khoroslo laso tangka ge kona pena ngane
1: kala
0: bang thank you or cholone han chi or cholone tan ni thank you lo poni supu ta thank you nai pu matha the
1: kala
0: ne han jor lo poni supita han pa jori pu matha the
1: kala
0: laso joine si bang hostel bilo
1: kala
0: si hala tak hostel ke dua tum si tamme ba angtan ka sale tum tamme la matha pi minangi nili gela sami ses ki pigang tu la pena ko kopi ma eklemi klem beno pithe long ke government long da a department do pe agriculture tang ho agriculture ho di pwd tang ho ha pini ne dumati forest tang ho la si bang chi klem vetlo son tha si ili tum karbia khai batel no la uwe ki mi tum si tamme nang kopi mana nang ha kopi alai mana chali chali pi menon lapan cepat unang cepat hegon lahilun ni lipu ye bangke seta bang sar sar palam the rid anda pupe rong anda pupe pulu kecali amen pe nama api apa bangke hajar hajar acik lu jentin potai amat halada bangke horjun idet parti cuy idet la bang pulu tang telake apa ya pupe mana gadari lo amitang mana gadari lo la so horjun alih bangke non cici ni ne apa ya pusar selang apa ya pupe untang kering lang kedi tamula paya po aveda ta philo pulo tang tela so poisa malo pipo di
1: kalangla
0: so poisa malo pipo ami thanga claim pime me delo ami thanga se komai thekte anga last goi thoke pilo lage ke manpo thuki salak dakai durulo na manpo
1: kala
0: lasi ilitum alongri bate ilituma desalong ke crime na ki bata dim ke lahailo
1: kala
0: lahailo amu wangwe po halatum upaya we po non ke logo chali amen pen kon ha bihek pen ke saiketi ki ani ari puchini ne dela mate
1: kala
0: de ke ju thab lok lo khala so teng po mo avidela pulote monir phang ke thuki telata isa sailum sichi matha kok po
1: kala
0: de la se pini odlang no ke claim sita me me me heno no ili tum non akai lo social media lo ka thek long bom no sa la hai ke claim nang kok ta la son kamatha po se pini la song ding nang le rak lo la se pini ani amang ke ke plan ke phi tang ho alang the tang ho ke thegri tum pu bang ke thegri pu nilipu am de ta ke plan ke phi tum alang the pu chikram tum ke laso advantage end de la
1: kala
0: alam mang ke
1: kala nang churu iglo nang li phan nili ni isi ka chini gang tung alam the nang li non an sai ka tiki pen pu ajok nong e ko an long iglo laso pu thak nang chathani ki ma
0: nili nong e bang ke nili ke thoman so deng long lo plus ida state level bang japha achiever award pu lasi bangke impression personality pu lasi award bang nili phanang pilo
1: kala
0: la bangke da guwahati lo se nili cho dengno la bangke ke damtang 2024 december 22 ani se nili cho deng iglo
1: kala
0: la penthu aku nili phan la bharat garab puraskar pu lake thang thang achiklu tarik pho ani lakena la 2025 la ha
1: kala
0: la si hola hyderabad pen damnang lang state bank karnataka si puri hala da sedampu adim si

0: chok sta me hok pe bang ke atung so si me la bang ke ar ki pa do bang lo la son si ing deng thom do la da ing deng thom che rop che rap pen si muritong po isi che plang ji la son si do lo
1: kalang kalang nang churu iglo nang lipan tang te la muritong po ki bu da se ta me nang li nang par ju ig nang ji bo
0: par ji

0: Asansi keyboard a teot stame ka prek a prek a luna jir stame keyboard pon la banke imitang a teot ke tega ling la pen ka prek a prek a jir stame ki luna kanon stame ko sansi a teot ang kung mal stame la moritong po long menta humpon me a teot la banke.
1: Kalang kalang. Tang te la moritong po kupi ko sona husiki wood ma kupi a husiki wood long le la kusonda do ma la soputang tan igjima.
0: La la hok pet ke moritong po banke la ke karbiet tumanke. Konatsi kenang soto mang mang ke aronga je ke hok pet ke char hi char jilong si ke thek dam long ke ong nona son ove ki me ka son la karbi sonim so ronga je la bang ke non ing bodan na pa a jo ne silai hoi ke pini ke pin chang chos ta me ho so bang ke a hok pet ke char hi char je mate chom kanalong la son bang si kenang so pu se ho so aronga je sta me ho taxi do la si la so si Jomkan long si ahok pete la muritong putak kenang sodo.
1: Kalang, kalang, kalang. Nang curo iklo nang lipan, muritong pu kumentu kusona hutsi ibut nang jima lapen ke kibut sita minang paklang po nang lipan akiru nang pitu letot lo. Tang te inang lika prek prek a medong praksua son takachivan dua pot si aja. Pong si, apa ino nampang ke kap sinang, pong si nang lije si marbom lo ma kuson sa kasilam lo lapen ke kibut Komen tu ben senang lika Charlie dun lo, la so putih anang tan ikjim ma.
0: Kalang lata la son tak tak lo, pong si stame ke Charlie dun ma ke hosot ke ining hang ke hang u stame kibut penang pinung. Abang ke pong si abang ke tek tek stame pong si yong si ke tek ceng lo pulut tak prek prek kibut ahen puan bang ke sab joy chat.
1: Kalang.
0: Stame la lo pong si nilis stame aprang ta sab sup la puki but ase hai hui pacetan abang ke hosot pena sab sup. Pina anang ko benta ke ining hang apot lapu ke Charlie dona thai bo bang hoso bang pando e ma nona pc da kor lang so long la ke tm sir I lo karbi traditional music culture and research institute da long tum art and culture department long e se workshop bu do hoso hoso sinilita hoso penta sab subet pine thek hai sta me ko son si ko anse ase kang tu nei kang dai nei la pen Tiot ko so ang deng si kon si pinin yang jila so ang bangke ladak si workshop lo mang si nilita cari dun lo lepena so bang si cepat tek dun lo.
1: Kalang, kalang. Hei, nang suru ilo nang lipan, klardak nang li nanggit han tuapot. Tang te la pong si kivut tamin nang li aseh na baklang ikjima.
0: Cok.

0: Ipstame se ma se bangge cepat do tek la song deng bang la.
1: Kelang kelang arjume pik lo nang curu lo nang lipan. I tangte nang li kaci bantu i kupipi a jaton dolang mirdong praswang bong pen la sup tangan li tani cime.
0: Muripong si dolang la tala sotak tala ho la ke muritong pu asong si dolo la ta. Muripong si abang tado la ta muripong si tala lo la bangke ang deng avi la ki si acek artung sup de jila socek. Acek ke jong si selam tek mi pulutela athema check mateka prega prega check pestami song se meta test mela banke ahok peta ke me nai pu banke la atung so pula so check du jila banke apong ta ding u la pena check ta theu e
1: kala
0: ke the nai la rimun po tek la pen asap so the chat du jila pen ab aber lock si du ji bi chat chat la song se tek long jila banke
1: kala kala
0: la banke ang denga velo la ke siwet apong long pen si pador phlok pula ke
1: kala
0: song se la muripong si banke song se po
1: kalang tangte la muripong si kasimar e ame ke thek long le ase penang kar jiduna tuma phan ke than ji phan ku thik the nang ji la pen ke ku an ding nang ji ing kok ku an du ji la ang ar ki ke pa du ji phan la nang than ing ji
0: la ta la son thol la pong si son thol hok pet bang ke la ang kok ke nang ji bang ke nang li jong si pa che thak thek pulo te son a ing angkok long phota chok la pen trok ta chok a hok pet pulote trok bang si kadok ve long tame ka prek prek alun je long tame ki dun ki ong la pen jong si at ote me thankar bi phandet nang e jir jir ni pan chot pote phota chok la pen trok sian ta selam stame trok sian bang ke la bang ke muripong si long mang ke pan ase dun o e
1: kelang kelang
0: la lo
1: te ko anding nang jila
0: kiting bangke la ke aseling jong si isivet abangke la ko sono po bangla men scale sondo do ase ar no he
1: kala
0: ateot ase ar no do la isi long si kithe ki beeps ta me ki ding ta me hola a scale pa chatoni pote isi long si isi scale song si to chatti
1: non
0: son pong si to mason isi pong si long si a scale ta me d ta me f ta me ip samela son scale dohle tumta icc pong silong si icc scale la son do chatati kan tuila pena kang dai ke do post ami icc scale se do la son tak tak sila tumda la son no lata jong se ase patiku ji pulote lata a pong pathe chanang po ase jong se pabijerji mate paleng palang ojil stamela dak pen si lang nang pulata a cheke theke bi la pen ke ding ke thi la son se la nam pula
1: i chak ke so se cha di dia ke hai
0: la bang ke hok pet bang e chak so se cha ji e chak jong se hola che ka ling la ta i chak ra mun phot do la pen la ke ing ru bi si ta do ko ti na so che ke ke ding apong i si wet se la son na do la si la bang ke non bang ke son se bang ke e chak ra mun i mun bak se do la
1: kala kala muri pongsi di kelang tila so muri pongsi arkita menang linang parju ikjima
0: cok parju na